Isang bulan mana kali? Wana program ni bulan. Senado Luivi tina nomin do ben gravi. Kaka kamu rakit kene ngom mana stesini? Wana Planet FM. Dua saya bawa poin dia no. Kamu rakit kene ngom mai Okalandi. Na ni to tau ni lewu New Zealand di Aotearoa. Keo ni dalatia wana kabni kua. Ni roni ngole talanga ni ana mona libeliva. Ngona kena address www.planetaudio.org.nz/Fijian ngoran tamani bosa bobiti ona kunya kina na program ni mbula babi de na kataki na bitu koni ni songo songo ni tikumbula mbula we wakani ke okalandi oya na Pacifica Health and Welfare Network ena nona we wakai lama taki na matin mana matin itu ena tamaza kadanga ni mbula oya na Ministry of Health ya na to program ni mbula ndo rawati kwani na mabukuri be buke ongore na tikini awa ena be ono na kaloko na lotu levo ena be madha usa tokorua tukutale ani kia dhala teo na kabi ni kuwa ena lomini madha wakatuma ina rani rongo dia utale ena mwona libu liba ungori na www.planetaudio.org/nibosata.org.nz/ ninge bangra ni kina tambana ni bosa baga biti ena levo sa kalungata na tikumbulu mbula mitaka niyo ni sanga ni mbikaya ena rarawse ena lenga ni yango kina lenga ni yalo da tiko sa ututi kona pewe kane na matabu wale kikana yandu ndua ya na program mongo sa kena ileta umanda mena ndue baka rote kikenda senda baka dite kikenda tiko kanda vei taurili nga taga tiko na vei ulu tanga iso kena venga rabi iso na vei wasei ni nanda sambula maya na sona vei mati beka iso senda ngarabi tiko ya na sona mati lewe sama kune na loma ni bengarabi wa kubuni wae na bali ni mbula se ya bakata na akina okia nda na lakuma ibiti nda doko tuma esa na kila ka alibu sara tiwana lingi ni vaka vaka tamba vaka vaka ni mbula mai nanda bunu wa rasama tu paka paka paka New Zealand nda kolonga te kina ni singi ndo na menda na tebi mati tiko paka lebu nda na talewa tiko ya ni na bi songo songo paka Pacifica se na tamba na matangali wale nimbula le lebu mbeka ya rasa paka itabi taka taka tiki nuri na nanda marama turanga na si kina wuni wa italenga rao kina ni nda tiko maro tiko tiko sawi tu tiko ni satu na nanda linga talanga ndaka vaka rabosa paka biti rani rangarabi kenda ena tamba na iso merangai hebebu kina nuna itaka na kabini kuwa ni rani nduanga na vei wa sena mbulango lilai mbalata na mate ongo na Crohn's disease ni busata sanga tiku beona kena baka baka ndewa baka viti ya na kena ulu tanga sikilele utakumbe kwa ya na Crohn's e baka ya tiku kwa bendo na buni wae ama ikuni ya na mate ongori ya na mbeka ongori Dr. Crohn ya sama ya baka ya da insara tuwe kwa ya na matangali mate ni ngadha ngadha ngwasi na mate ni wawa ya baka ndo waru rumba se ya da mbeka se wandanra yes me wandanra kan na nonda wawa ngori ndua na mata uvale ni mate na yavana na irritable bowel syndrome and yavana rupakara ramba na era ninda u tukuni ni sabu kamendo kani kwa yanga na nonda wawa sa rerai iba kami sabadhi unadhunru maiveke ndo kwa ni sabu kayoza sa asal oda sarang ako kaya na matanggal ka ka ng beka sa na matanggal ito ni mbulas eh so lima ina nanta eh matinikaw eh ron kendo na

Omu matabubali sato mikuwa wadi maelenga mbeko kwa mwagailino na mbule na mateongo na Crohn's disease e na rauni nduwa na luvena sendua tala na matabubali na tombo tala nga vei kwa isa na kunivua na manu manu somi ndiongo ni Crohn's disease ya wakalibu ngana nanda wawa e kunekina ndo ngana tikini wawa aroni kunekina kwa isa ndi kuni ngame nanda ndobimbudho aroni sema maini na ketemba ina ya mingole ani kina ndobimbudho ndo ngana tikini nanda wawa mbori aroni kunekina na mateongo na Crohn's disease wakalakaleka kwa wakanga ni sa warurumba se wandanra na nanda ngada ngada kini mbalimbali ke waka niti ngani waka wasoma na makangili kakana ya singi venga niti mbeka siya na wakureti ngana wandanra na tatangi ni nanda awawa en waka langati ngana ito ni nanda mbula ya kwa ngana asan tiko na kena waka rita kibidha na kibia wasea yani nisa kune nga vikenda na Crohn's disease ke kaina kitu nyoko ya matesanga na kena iwali ni wasa ata singro ni ni mai yui kautani weekenda singa na kena kiwa sanga tuna kena iwali mena mai kautani kena kesa kune weekenda na Crohn's disease sanangai kena iboga rombek nga menda na mai wasa ngai sona sale so tukine rekena boga madhalo boga ni wai boga nasi batir nando nikano na nutritionist roni nda na mai boga molu molu mtagatiko kina na kena nda uvure mai sanoo nando kathambote sar mai na wakara takil kile ni mate ongo ya kono matungali kathambati waka ngori na natobulia menda na mai i tambo na katokayani na natobulia menda wambera kwa tana kena ndoka kathambati mai wa ngori na mate ongo na Crohn's singa na kena iwali etiku ni singa talangani ndo sele mbeka singi ni iwali rao kwa na we sele satu na sale so kini wanongo mubarita kumdangani kio ni ngolani na mwono libo kila nda sa kena ndau kena sartu na ngono ngo sa ngono ngo na ngono ni mwona libu libu computer kena kena internet sa waru biti kenda tu sa ndangola ni kena kio tambaka ni na YouTube kwa na matungali program ni ndo wakitangi wakitangi se na vitala no eso na YouTube na rani tambanga ni na Crohn's disease bunga sara na itugutuku ni tiko mbulumbula so ira na sa mbula mai ana mateongo ndo wase tiko mai na ve matangali ve waka vina kataki sana ve waka tora dakta ini mbula erato bulani non rasa sanga na waka ukoa yango mero waka ndito katalo na yungon nando wit nando uzivi tu waka mbalawu se nando uta mbali waka wasma waka kina na ve sao ni matangali kakana ersa waka ni ira tiko kina yo kena mwali ani non rato mwana liwe liwe na tamataka waka mbula ya New Zealand ona erto sanga ningo na tambana itik nga na tambana irritable bowel syndrome yurto batik rito erto nange bangole kendean kina non rito songo songo in New Zealand waya na Crohn's and irritable bowel syndrome etiko na non rito mona live live meno wasero ya nyongo nisilibu toko na rito nga una na even rito na Crohn's and colitis.org.nz wana rito mona live live ni torma tuwa toka wala isra toka kam talk on the fridge www.crohnsandcolitis.org.nz tiko saratale ngana nora to namba ni talibu ni senga ni saumi saiva walu nanrao rua vitu lima wa rua tolu kena vola imbeka ena vola iwa kaungo saiva walu nanrao ask IBD poko walang yung gura poko biti sebo walu nanrao tarongi IBD yani nangoy pulay poka matani fika ena pulay maina sebo walu nanrao rua vitu lima wa rua tolu ni taka ni nangwala ni kina kitiko nung niba katataro ni rao nimbita ni waka ibo alberto na narto mona liwa liwa info info at crohnsandcolitis.org.nz NZ. Domaka, nisi berni tumba kinto ngono, nungu mamesa osero yani, na nomba ni telefoni sanga niso miongwari,
kena norto isungu songu wana crohnsandcolitis.org.nz norto tambana artunga raba bara ramba uirna tobirungu na irritable bowel syndrome uwe wilikani vidha kwa to na matangali mateso embau kwa to ina irritable bowel syndrome na ulcerative colitis na Crohn's etiko talenga na sana matangali mateko na TB wakame rondo.

na tibi ni nanda wawar, tibi ni ngada-ngada. Bau tali tinga kini, bala tena nanda tuwe baka takil kila, bia tu tu wata koto. Ndou kai na kingwana na kena ndou me dikebi na nanda wawa, en rauni rau ndou diagnose taki wata, wasi rau ndou srona ndou baka dhalai. Ndou dhala na nanda tu diagnose, rau nanda tu ndou kama ni tobi kenda na Crohn's, ndou ndou numbeka me tobi kenda na na TB ni nanda wawa. Isa nangona, enda utukuni mai ni tobi kenda na TB ni wawa, ya na kena kandina ni tobi kenda tikumbeka na Crohn's syndrome. Kungana ya, ngandrebi kina baka buni wai, melo rei baka mateila la isar, ni sana dike baka mateila na gaitumbo, kisi wa debi rona mati ongore tikundina ye, no muwawa, isa nangai soli wati kena kena wai ni mate. Na Crohn's disease na kena while na waini mate nga sekundi tika nungo nungo kapaka nga teki tondo tika ando na sona matangali steroids ya o mate nga koko TB ya rao ni tau batarangana nanda ngada ngada mebuka ni samatati tika mai baka raramba na TB ya sa ni tau bangana nanda yati vuso rao ni tau bana nomi tau kukulemu rao ni tau bana nanda mona rao ni tau batarangana nanda wawa. Yeah, kesa kunyongwan endo soli we can the sona matangal antibiotics. Sar klat ngan bun wai kena nas na kena baka madal bu matelai. Ya nande tabi nga o kenda na leni bu nom dong wale ani bu to tol ta ka kunyi baka rar ta kutu sen da do lo kuyara na non dan do ta leba ani na non da val ni wai na val ni bul kera do venga rabi na ta madaga vaga ni mbulla. Ya sandonu, abina mbeka me ubarita kaini na ibaka takila kila ebitha, kandondonu mendando kinda sara, kamda mwala sara mbaka yani, kibe ibu ni wai, ya nda umaka. Matai ndo usono ngone ndo, donra, na nonda bunu ni baka leilai, na ni busota tambu sakayani, ndo usono ngone ndando wale leilai nra. Rectal bleeding kan balbale na nanda na mata ni nanda nda buno ni baka lila yenda u esato bin rati ko sa ndo rati ko mai nanda baka buna kina nda nga balila yenda ro ni reida tiko ni kakamita ko mekina sa na tikini nra do tal na kera barita kiongo ni ndo tumbu na nanda katakata se fiva hindi na ni lebu sara na bima tanggali mati ando tumbu ko na na tumbu ni nanda katakata iyo ngori na barita kyo sa sa mata wata toka na nra ni nanda walilay kina nanda ando tumbu ni nanda katakata apaka ando barita kital nga ando luto na yango iya singi luto nga na yango kor saro ando buri tal nga may ando sa sa nga suti ando biya kan walilibu sa sa nga suti tu nindo nga nre na kakana na yung wanda raw sa mati ko ya ando ya tal nga ni so ando loma loma da loma loma da iso ando lua sar iyo rtunguari rtundu bari tagi bata tiko sema sema tira tu tiko mayonguari na tiko talinga kiba kain daru sema kana kenda roka kenda ituba kisa meba kama yo irana nwe kanda may afiri karsa kana tuba vaso irana mwani lalai isa rakana tuba kadara ira itu na kenra itumbu tumbu nila tumbu baka botu se malnutrition. Ya sama ngau nendu barita kita oka kesan itu orang nonton rara barita kira ni salulu tu sartiku na iwili wili ni nonda vitamins na vitamins kala nendu koma ina mwata na nrau nrau nda kanyetiku sana ngau kune tali ngama ina matangalimbulu makau na leo ni manu manu enda na kanyia na vitamins anda ulutu na barita kitiko ya ni rusia matiko kwa yungur ke malnutrition sana kano wakaza na leo barita kitiko may ungar nindua na mati na Crohn's rau ni kune tiko na yungu tula ya tatal nga bikenda na dandanga na wawale niyango and the sabun kukua nga na nanda dobe themu na lethargy dutel na ka dutu kuni na nanda sui ya kaindo singi malai ya kamisa lutu taliti nga na ibata nga nga nga nanda sui dutu kuni kina na mati kilele boya na osteoporosis kuni beko na osteoporosis kena lore tiko niyo nanda nga lewa lila ya kalibu tiko na dhoka na dhoka tiko bako wasuma na dhoka batumai kendra ya ndo barita kitiko ni
Kavi tiko mai mendo mo len sarap ko tolki bi buni wai. Ka ko ni lon winga wanga wata. Ko to pa tain ken de alon de ta sa masula ken de tiko ane na da bula. Da pak sangara tiko na sala ni na klo. Ken na linga na sa ko tiko ane tiko ane bakar arte ken tiko ane bir na ken na dau. Buni wai ken na nasir ndo bin karavi

kina. So ndo to wiki na tanga mekin na mate ongo na depression. Se na mate ni wakasama. Gwari sanga suti ninda kinda vala taka me wakanga ni sana. Se ama tiku maina vei I wakatakil ki leso o sada buta tau manda ya nyongor. Kendo songo ni roba sa rao ni lei adu kina. Me lei tiko langa langa saratala tingano na dey tobi ni wakasama. Balatani sandareda na vio matanga leso mateso ko waratang tiko enyoya e senga ni ra kunia wale tunga e ra ya balata saratala tingano na dambula e baka aramei wakani e kania tiko na nandambula sana senga baka dhava ningai tobi kenda na matanga li mateni wakasa mgona depression e baka ando yadho maisana matanga li baka nananu senga ni sveso tari kena mbula sautu kena mbula ni tosadakini mbula ni tiko mbula dhavu kune maikina na depression asa iware tege tiko ni songo ni bata kertuna keno vo e baka vuna na mateo ongo edo ni kune kina na mateo ongo na Crohn's talangan ko na ba yun ng one na ratumbo baka vako to sa ata buto to mandan na malnutrition yung gwaro ni semanin da ratumbo ba yun na luvenda ke baka ni rasenga ni tumbo vina katika na rumbula ando roni bakta kilo kilo bekende ni na rumbula may muri na roni kune beira eso na matangali mate ni wawa baka ongo kumone asa ando baka nreti tiko kino baka samamda baka ni retiko na luvenda en kakana vina kakana mbulumbula eso kwa sa roni baka tumburik irandei kaukaua kamera nguma tuna nwanda tungu dhake waka yango waka yalo waka kena nwanda mwana tale ngame tumbu dei ka kaukaua kamatua ndomaka ya barata katale ngaya ni mate ungo na Crohn's kena irongrongo waka mate ni matua mate ni irna saa uambula sarayani iyo ndasanga iwa buli dhatiko ungo ni ukwe veitobi wako wasuma mate ni nwanda dukuni veira na mbake rosanga bulu se tolusanga bulu ando na barata ki yanga menda dikeba senga ninda waraka menda salinga sekaya ngai kuri beke ndana mati ungo ungo na mati sarta langa ni ngwane asa kuni talanga birna ngwane dei sarta ngani baka ni kena baka madhalo buo ni wai ni ndo tombo nkango berna mbake rosanga bulu mbake tolusanga bulu kanga endo meka ni ratu na nonrambula tawdao kani senga ni kuni tiko endo na iwali ni mati ungo domaka ya anangai kilai baga dhaba usabari takto manda kisa kuni tiko na nomu mbula batege kwa sareda tiko na baka takil kilai bida usaha dhabu teni ongori na mwale ane bebu ni wai kio bari takan ena leitori na nanda nra ena le indikevi na nanda wabale leilai sondo indikevi talangana nanda suasua urna kena landaus urna laboratory na lab test baka in New Zealand anangai le indikevi mwepa kumatele ne wili wili nanda nra nisanda ule kuni mwepa kongori saru ninga indo beauty kenda na nanda buni wai kina lingan rawe na kena specialist rin baka nando na buni wai meron daw gali baka dara sa nanda randi kipag matele so sa nanda o nanda ule tambaki na nanda nga da nga da iloma sa nanda wawa kwa du banga takikina na colonoscopy sa nanda o na yana baka ra itaki na baka yang ataki indo na itambo maivake mai nyonda itilo tilo kangwala sumbeni kiketenda na dhano yana gastroscopy hono kwa senga nilebu na kaya saa mosi tu ni sanga buru buru wawu buru buru lebu na ya rangi yesu waba ngataki waka ngataki mene nda kakuwa ni kune rara wa tukina sana wanda itabi nga mda ngolani bubu ni wai sana kina na fakataka na bubu ni wai batikiru na kena specialist na libandi kepa kwa matela sana ngono na mbiwa ani na lingandrito na radiologist wira na ndo tambaka na nonda uuto na dhabili na dhandra na radiologist rando unga ili tambaka na nonda yate uusu kena binga na ngatele suengan revi mendikevi ena nga ndo wakara taikani wira na nona bubu ni wai na kena ndao seye mate beka ungo na Crohn's katiko wei iko sesenga so nungone ndo baritaki maina nanda nra ni sa madha na nanda nra se anemia anda dona baritaki toko menda mwale nisenga ni madha wale nga nanda ndo so nungone sema sarti nga nukwa kina wei mate lele weso mebakana irritable bowel syndrome bautiko kina na mate ongo na Crohn's iyo sabrata wadi na kena iwali ungo na matangali steroids lebu be kena singdando be kandia na matangali weni mate ungo ni baka ndo tubu kime zona masela zona be kaiso wabanda redo rando kana steroids rando ngito se rando labi

kan dindi eran do banga te wali mon steroids men do kena tumbu ni an ran mo kan kena do bagara itaki ena ia ve mate ongo sa kena wani mate sanga ngo anda sana buswata rawan yon do nanuma mono wale tele ni bendo talo ni wai mona no mitum do ngo le abai sana second opinion ke sanga ni matata tiko ve iko se sanga ni ia lo bagara ven tati ko endo na tuku tuku me bendo wai na yon wale ni bendo talo ni wai bagara itaka men ombu ni wai ni ana kretiko endo na second opinion kata nga kina na specialist na garabi ko balingula rata langa nyo kere be ikwaya ke rawa niyo na kunia talmendo na second opinion sang ni bembe de yung gorsa kena iba karo tuba ka minyuwai ene rawa ni ndala ko talan dali iba kasang karain dua talan baka na mamusan dua talan baka dindik ni buniwai wow kasang ni sekilai ko binaki ro ni reda ukwa aro ni ngayo may sem sama tira ubata sa rotono buniwai rotono ngay sem sama tawata na lawaba ko buniwai abida ngay may bagan ditaki se sa Crohn's back on gori se TB sen dua talan na mati kakriyas no makam. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, YouTube no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Crohn's disease punga sare rasa tu no, tu kara no, no, no, rawa no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, na manrai boga viti na tabi oka na kabaya tuki e adha na kabaya engai e tikunga na sartu tau dhako tu e singa baka ataka na manrai ni sama imbuli oka na matangali processing iyo Dota lang ono kilata rungi wasi ayani na vita lo na bulata ram matangali kaka na bulung bulan ngono matanga ngo ni ngwali yudub ni aruni pa esa na viva ka matadala totoka momoneso ara kena viva ka Dina dina nga o ira na bosa tiko mara bar tiko tiko mara bisa uni bulan tawa uni bulan sanda u didi sanda banga tang bisa utaka na kenda kakar sa kakan bulan bulan nga wholesome food sama ilutu na kenda kakan na bising na coffee na bima tanggali sudu sa romba nga nung nubani na sudu soya o kenda matanga may na pacific bambi bima ibiti nga unung wasa nga unung anda kanyetu na nanda lolo waka sudu kina na menda coffee waka sudu kina na menda tea ta kanyabata na lolo na lolo Rau serang yang terbeli yang kami na lolo kawa in New Zealand Kayak gara nyo May kari nyo nga in New Zealand Raki ngono winter vien ren re Na lomba kani na nyumi tuta udhoku Mesengan ika kambili nganda Rau nyo banget tengah na kakawa Ngori sana omu sudu Sudu ni tea, sudu ni coffee Da banget tengah mani me wali ni kenda Weet-Bix Me sudu ni kenda Matenggali kakana ni katalao ya obate kiau Uda kapatong na pumpkin soup Kere mani tobo liat talang ay wali Toko poko uti ni baka mbutar nga ni na pam papukeni mai natu yan ka roro ko men natu ba mai buta nga bakal kaleka natu nga walai kol taka ni kinen do na kawa tini new o sa to toko poko uti ni gamit to bale ni ge ba sa lua kita ketu na ken binak nga ni binak kata to bale na to recipe na ka ni ku ngor na pumpkin soup pokalol Satu na lebu na kena bapa yang tiba nak ambatan pop kental nga ekau tu mai sana minerals bibi nak kena vitamins yang anda tu na yang anda bibi bapa boleh ikin ani tak sarut kena tu ayam nunggu na benda telebu sana nunggu mana lebih lebih ran email mai beau auluiviti@yahoo.com se auluiviti@aucklandfiji.org.nz Asan wita nga nita nabi tara-tara tiku mai Ni bako tamai nom nitu ketuku ni tiku bulung bula Ni oni sabak mbulai mai nabi mati mbaka eso Rau ni oni mei tala no wabi tala no kei Kenda to ena tiku ena prokaram ni mbula ongo Rau ni dono nom ni taro mbaka rinda ge wase ani na reti o Ni sa sureti Ni bi tara-tara tiku mai Na crohnsandcolitis.org.nz Asa wulika utian na nona to namba ni talibu ni sanga ni saumi Saiwa walu nan rau Aska IBD saya sewa walunan rau rua vitu lima wa rua tolu na nungu taliboni veikau yaki sewa rua ndua sewa rua ono viwa sewa vitu rua tolu nyalu benaka ni vitar tarmai satu mbo kentu talu ngonau sama itetau Namun ni tiko na sautu kena tiko bulan-bulan na mada ongo Wana program ni mbula kena ni dalati Wana ya kami niko ni warong mai Ena ono na kaloko na lutu lebu mai ongo Kesengo ni ngole talangan na mona libu liba www.planetaudio.org.nz/Fijian ni kune kina na program ni mbula Sana da uluiviti ongo usa tatau ni mwade toka Beda wana mada kwa tu mai ni te mwade

mai tu appointment ak kit mai ere ak to ya ko ere ya ke ak ma no te mea mita to man mita mami de akarang mai ni e kikiti me ki me maki o git ta ya ai kare ra ra ka ere ka to kikiti mai maki me maki te ta me kare maki ka to mai ra to e tera poko ya ina e te o mama e o tara ka maru ru te ngo ta to kia ki ere ko to I to ko to appointment ki ka to ya ko e kira ko mai ki te me te o tara ka ki te me magi to o me kare maki to o me kare maki e pera ko to te ki te mai e tera poko ai no re re te o mama e a ke ka ma me itae ki to o I to o ni ki to nei pa me kore re te putu putu anga ko ki te au e putu putu anga wa ina tin te ta e a ra vi e na ya ai e me o ki puku puku e o tara tara e a te rāwanga e a te o tara ki te mai ai kare tiri te pākau pākau mita ki kare tiri te pākau mea ki nira e a tū ka e a o e kumaramara e o kumaramara e o e mea ra I mama e le te akama te akama e te akatau ki te I o ki araru I rātou e a kare rāwanga ka kapirara e tātou ka ere ka arawe te tote a katoa ia tātou ke ki te mai e me maki tō o me kare o maki ae me ara I mama te akamā ka akamārai me akararai o I aku tōku ere anga akamāna rai o te me rāki kare o ere ako ona e swaiko screen no te mea kua kiriti e ku tōku wairanga tamariki a ko kiriti e tōku wairanga tamariki kare rāo ere ako e anono o e te ere o ki te katoa te rāki poko poko o ki māko māmi I nga rua o ia e te toko e iwanga uru maono na matai te tae mkara I e era ko ona e swaiko screen kua tae rā ki tōna tāre anga I tōna matai te a ea māmi ko tae rā kare koe e era ko aga kato ia e tāre te rā rā ki maara ia e tōna taimi te ere anga e kitera e te akama kitera e te akama e oi ko kitera e e ko te rā ranga rā e tīrira e ki te amai e e me maki tō o me kare o maki kare e rāwanga ka ere ka arawe te tote ki a orangu mai te a te akatauanga te aka ki te mai anga e me maki te tai me kare maki ae ina ko te ere te tūranga re ko tā mao tūranga te e petongane no runga e te cervical screening inangaro te apai mai te re tūranga e perakato ko te ere e te tūranga o te maramani ai e te ako te otara ako maru rui atu I e tātou e te o mama ai e ako maru me tā mamira e otara mera ako maru rui e koto e ake ako ma e ake ako ma e re ki me te iradanga ke ki te e te tote te ako ki te mai e me ko tū te mitire ko tū I te re maki me ka re tū ai ka ore atu nūti me taki e a ina ko mātou rai au e mea ra I au mama e rei tū te e maki ko taka ke atu e a ko taka ke atu ko moe atu te moe angaro ai e mea ka haro e se wai rai te au te te e au mama ko kite mai ko rau ka tera pakau ko oro mai ai ko kite rai au ti reira no reira te marama ne e te marama auku te e tū mai ne no runga e te au mama te au maki cancer o ki a tū ki tū ki te au maki cancer e re te cervical te u te kopu te umoma te lungs tū ki te au maki cancer ne I runga I tupu mai I tō tātou kopapa te rā rāgi o te mea mitaki te ere te ārāwe te tote ki rauko mai te mitaki e pera katoa te rāwanga e rauko mai e te mea te rapakau ea no reira ka oke oko oge mami ki autara mai tōt manako aka maruru I oko tō e te o mama ere ea mami autara mai koe ki o rāda te o mama no reira te e autara mai te e rako tō I te tōte ki aka tau I oko tō ki a kitea I a mai le amangita ki a viviki o te taima ki a rapakau I a ki a meita ki kore o ki tātou e o ki o te tāga e o reira mai tātou

kiorana ko tato kato to te ogi mai neo te arabi o ko te tato te ai e ne nore te mana ko noko ne ma o ta ko ki so ki te ai ko ta ko mami ko rata I to e o enjo ko e ta ko to ko to turu atara tara te ai e ne nore te mana ko noko ne ma o e te me te ki mara ko to no mara to ko to mo to are ma te mana ai gare rava e o no no rai ina pora du manga mana na rai ngo chi o pa to pa me gi tu pa ho de u to pa nga ina mana na rai ta to de ai te mana ko no ko ni ma o e te no no mer go to to ko to kainga te a ko no me te ki me re ko to ko ro ko to ro ko ina te maki maki ai e no rai gare rava ngo ko ta rai gi te tu a to wa no ti na e

0: tau me ka tau tak ta fo mana tu pea tau tak ta fo mana tu pea a hono tau ange au en lotu ka tau fi fi ko to pea i ange ko e ko e ngai a ho ko ni ko e tau ta minu ho to tonu e valu pa na e tu ange fo ki ki he tanta e ki fa fe ka te vita u lu ko ia e ka ha a masani ke fa ma ki telefoni pe mi tonga pa mi tonga i he e fia fini he waluka ku mahalo ku ku ne chike mea tu ha kai pola
1: oi ko ne ape u ra kai pola ra kai pola
0: ra kai pola ka te tau whakao ngongo pe ka tau hokat ki tau tolu he tau top tolu ko ia tau fasi e tolu tu ki mua ko ia o e weekendi a ia o ku tau kau whakatahai pe a mua tau kau ngā ue ko ia o e fia fini o ku kei fika tolu e pe foke tau whare ko a whae ke fika tolu e pe tau whare koe awha e paku ati e maki mua tolu kotoa pe mua mea mai ke tau polo karamani i he houa koe ni ka angafokia pe maki mua tolu koe ia tau hokatu ke topu tolu koe ia o e tau polo karama o e fiafi koe ni hangangata ange pe mai kau lalo uafu kau tunga fuka lalo uafu vuna ki Amerika pepe ki New Zealand pepe ki New Zealand ni ka maa tonga eiki ka maa Australia mua maa mani kotoa pe unau rotonga mea mai unau rotonga mea mai ke he tau porokala ma koni masani he fia fini i he ngalu ope
1: po pehe po ki e fatikau a asiwa o e tama asiwa te au hoko pe ono e wosi wosi poko moena re te hoa na e
0: siwa
1: ko e o ke kau ko he
0: ka e watu e fika tolu e ko e tau whare ko e a wha e maki mo tolu hono kotoa mumea mai ke tau porokala ma masani he
1: fia fini tau poto o ko tau whare

0: muhinga ko ha uhinga ko ke to fe mage to kwatu ho faka veve au he fe tu kona alu au pito moi ba au ke vese na ho fu ma fa ri ya to fe tu ta kai faka piko piko mo faka to to piko i me ko na te lata i ta kai i a mo he a voli faka puna to he va he e ana ko e ta faka ka ka watu ki to be ta minute nima pane ko ta tala noa ko ni i he tunga ko ni e hago que ver si hono ta fa eh pe he volo fola na na feta ula ki fola lo tula asi zu mo tanga ta ko na na feta ula ki fola pe ko itali ko asi zu alu ona ke tu fa ya na eh si pe
1: e ka ne o ko fa to ai ma pe ha ko ka mi ko na ha asi zu o fa mo ye fe ki ne ke mahilo ka tautol e raba te o tua fa mo le mo le ki tautol
0: lava lava
1: ka paule me ka la mahe o tua o ua na ke to e fo oi o fa mai
0: ma vahe
1: ma vahe
0: e ka me koe lani talangi ke ke to o ho mohe nga to o ho mo ui motu a alo li atu a feitu o te ke tuku mai he ni mo me fuka e fes o te ke to e fe mahe ke feitu ufaka mo ui a koe ke to e tuku mai e ho te unga mo but how mai ke ta ki ta no fuka o si koe ni koe ya ta no koe ni koe ya sione vata koe ya ai ui koe si su koe osio no te ka i pea vete pe ha mea pea ui ata si su ke la salosi tu mai ta ko fra mo ui
1: ta no e go fe ma o na tu ku hono hoko hoko mei o ko ta no ko wa ko ma o pe me ya i ke si o ke hanga go e te mo ui he so ka tu nga fili koe
0: Koe, tau tano a maari e, pa mwe tau whaka whamili o e fiafi koe ni. Koe eke mai si isu, e sate ki, e tu yasi, pega ki mo tol si ulanga po, mo lupe, mo hai fua sene e, ma mo, o puke fia mo ui, pa koe tau tari a iyo eiki, ma oe whaka mo ui.
1: Koe maha fina ngalo ka mao koe.
0: Koe, ka tau lotu, e o tua mafi mafi, ma whaka maa ati, ma fita. Ko hinga ko e folofola ko ke tuku mai ho mau roto loto ngā he fiafi koe ni.
1: Ma
0: ko ia ki mau tolu, fai ho mau whakatontonu, fai ho mau whakamui pia to'o. Mau ngahi ata mai puputu uba mo mau ngahi loto maka, ka e hu mai māma e folofola a fiona fai ako mau whakamui. Tā pui kina, tokotaha kotoa pē, loku mea mai ke polokala mā e houa koe ni, papi he ki he wharewhaka hopu a te, mo he ngai mamahi, nā tolu hinga awe a ngā, mo e kakai kotoa pē, o e kau mui mui, ha'a masani ange fau ka koe a Fiona e houa koe ni. Koe aho mau tāpui ki nā milangina, fiafi koe ni, pa mwe patongia kotoa pē, oku mau iai i he houa koe ni, pa mwe tāpua ki ai a Fiona, mā te ki mau tōnu. Pe he mau fia fia, mau... I he huafa si so kalaisi, ka koe a pē ho mau whakamu ui, e mene, fiafi koe ni.
1: Oh, Father, I think
2: we pressed on models on Manas Faradao, then for a normal boy, Mohammed. Kuasila koe taha wano Preston Road, Otara, telefonie noa watahi te au tono tahanima. Fima Warren, lava. Fima Service Kakatu, lava moia. Fima Quote ke awe ke Wins, lava moia. Fima Quote ki ho kakaha marui, lava moia. Kadoi fima, bikoa fika wadu pe mamho meadere, upehe manas paritao, koho ptavi ia. Ke usai gea te koe, pia ke sai gea te au. Ia whakahaupot na au e tū ma mao lunga, Preston Road, Otara, pereke telefoni ke Manas Faretau, koe Preston Motors, noa wataha te au tou noa tahanima. Noa wataha, tahano noa tou noa tahanima.
1: Ia tua polululu e ui ke kaha o te ma, toa lere mai ai ki heni, ke... O whakua te mou tolu hono katoa, ka ke mawhia mawahe mei heni, ka koe ngata angau e whai whatongia, ta mou mea.